la bere odun ina gbogbo eyin to je wipe o ngbo mi o dabi eni ko go ni first half mami kan a lo si second half odun yi nibi ti olodun ti seto gbogbo nkan loju loju le fun o ni agbara eni to laye atorun ko to di pe ma bo sori facebook ko to di pe ma ni ke ma bo ninu service loni to yato ipade aramanda la se laaro yi and then you see ni ojo sunday ka to wonu convention ni bo ni eyin omo olohun wa e ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le ja lo kunle gege bi mi se mo wi pe ojo meta le yan ogbodo official wewa ninu ose ojo alakoko oni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo elekeji eyi ti e wa da gan to bere pelu osu titun ojo wednesday bi eleyi eti awon aye gbagbo pe ojo iwubo ni bo ninu bibeli a discover ku ni loju anu eyin wo le fe ra anu gba nipa igbagbo o gbagbo pe ninu osu tuntun yi wa ra anu gba first impression always last longer so gbogbo eyin te ba gbagbo e ma bo e ja lo sibi pepe ojo eleketa ni ojo jimo loyin ti mo si gbagbo pe gbogbo osu yi lo fi so testimony emi awon woli mu da mi loju pe osu yo je osu mo ni gbagbe ninu aye re oh e ma bo ninu bi mo fe ipade yo yira die laaro yi ma yi pada enikan ni woli gbogbo osu keje le mo gborin yawo yin jade yo jade loni na yo jade losu yo jade nu convention lagbara eni to laye atorun e ja se bayi ko to di pe ma ni ki yawo mi o gborin tuntun to gbe jade ko to di pa gbe soke ni bo leyin omo olohun wa kin lo gbe wodu wonu osu ilaje osu kin lo gbe owo nu ilaje osu to kai awon eyan ti lo ai mo ya won to lo lana nikan awon eyan ti an se ti an so fun mi pe won ti lo won to merin si marun enikan ni bo won lo won po ninu egbe ajiwoso ni sa e ma bo ni bi pepe e ja jodo dupe oba to ka oye to ji ori second half odun 2026 anu lo gbe wa debi e je ki yawo mi omo mura le onu ogbon soke laipe

kombo e ti bo pada gbogbo eyin omo olohun so pe e bila e yago o da gbogbo eyin omo olohun bi te ba wa mo fe ke mo loni e si orile e si ori yin ba se nbo church na ni e to ba ti wetan mo wule we nkan kan wa church loni a sirile wa ni se rosu mefa to ku yi eye eyin la ba wo sunday service ni bi 34 wa lese enikan ni afo ese afo ese wonu convention ni is going to be the, sunday will be the covenant day of feet washing ojo majemu ese fifo ni atun ti mu osu mefa o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun yi to su kefa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de bire ibi to ro ko le de laye ma gbe momo kan si laipe mo nbo laarin ni waste akoko ni bi te ba wa gbogbo en ti ba nbe waju e so pe ki won o bila e je ki nbere si so tele si aye re daddy e dide bi te ba wa e wa gbe ese kan si waju gba e meje le gbe ese si waju oh akowe re ohun ti akon ni wi pe olorun sise fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abo si osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si sinmi gbogbo eni ti ba ngbo mi laaro yi bo se bi ese kan si waju mo so tele malabada shantoba haladish lati sin lo iru isinmi to loru eyin lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo so tase oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji kandu le ra pade mi to ba di agun mesan laaro yi enikan ni mesan ati ni agun merin ma wa so nta fi break osu mefa loku o nilo lati tan imole egbe ese siwaju number 2 e gbo nti bibeli so ni bibeli so wipe nigba ti awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mose o so fun awon israeli ko je ki won lo lofe eyan ti nsin gba bo fun odun mefa to ba di odun keje won ni ko ma lo eyin te ngbo mi omo ye odun to ti nseru mi omo ye odun ti won ti yan oje mi omo ye odun to ti nsin gba ase jade laaro kutukutu ojo

the name of Jesus Christ. Bi ese keta siwaju egbon ti bibeli so o bibeli wi pe eyi jeriko ka nigba meje oni nigba to ba di ojo keje eyi le meje e wo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli mi yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to bi ese keta siwaju wa yi mo po lori lai yen o kan yi koju sona bo mi ogun olobiripo laye re igana ti o

0: name of Jesus Christ.
1: Pe yo pon mo ju bayi lo to ba di 9 loni ni church ati ni 4 even lori Facebook o dekunle paraphrase let ipade mi ala katuaya gbogbo eyin mama gbogbo eyin omo Olorun ipade women convention ki se to be nikan o iro o komba awon obini okan mo se facilitator awon ni o se agbeto eru e ni a jo wa nbe na ni tokun to be eje nse bayi bi ese number 4 siwaju e gbi ese number 4 siwaju Elijah so fun omo leyin e wi pe nigba to tori ba bere o ni lo nigba kini lo wo boya ojo ti fe ro bibeli ni o lo lekini o lo lekeji o lo leketa igba to di elekeje bibeli so wi pe o ni mo ri owo kan to sipu o ni lati nu okun lowo yen ti ku o Elijah ni lo ti lo so fun oba Ahab pe omi de ko tete mo lo leyin elekeje abo si osu keje or what in diga gaye re or what you je ko wo wa or what you gbe le aye re mo le ti o je ki iyanu okan o mo duro ninu je gbo je mo ase laaro kutukutu

Christ. Wa gbo eti mo gbo re bo se fo yen a se ti jabo ninu aye in the name of Jesus Christ. Egbe ese number 6 si waju. Olufe pepe yo pomo ba se ran si de yi ba se n ba bo yi mo nbo e wa gbo nkan o leyin ti namani eran ti namani adete bibeli so wi pe o ti ori re bo odo jordani o ti bo lekini nkan kan sele o ti bo lekeji nkan kan sele igba to pe elekeje bo se ti ara re bo inu odo jordani ni igba keje bibeli ni ara re mo o dabi omo titun ete pare lara re. Oh, but when you think about me, Lonnie,

name of Jesus Christ. Olufe, inu mi o dun ko san re majemu re ko fi side to yin tin jabo yi gbogbo tin de olamu ami ti won ri lara re ti won fi si olore o ti wo osu keje opa re patapata in the name of Jesus. E wa gbe ese le keje siwaju wa wa gbe ese siwaju mo wo bo ti travel lo siwaju ati siwaju wa du olori ese yen ohun ti bibeli so di mimo fun wa ni wipe won kan Jesu mori igi lagbelebu oro meje ni Jesu olugbala mi so lori igi oro meje ni Jesu so lori igi agbelebu oro to so eleyi to jade ni igba keje lenu e so fe gbo ohun ti Jesu so ni igba keje ni pe o pari ohun to jabo lenu Jesu niye ha emi na duro gege bi iwuko ti Jesu ba ile so ni igba keje osu keje lo wa yi ekun ati damu re ibanuje re wahala re ide re opara re bi n ba gbo to se ami loruko Jesu opari ogun re ko dake ko dake je ko dake ila ilu aye re ko dake in the name of Jesus Christ e kibe ni bi ese keje yen ogun mi pari loni in the name of Jesus gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ogede wewe meje meje la o fi break eyin te wa ni diaspora ele mu meji meji pelu eyin meji meji aside pelu ogede wewe aside pelu ogede wewe meje meje kan du eyo kokan o si wa lowo emi ati iyen lawo lo wo sunday ta fe fo gbogbo eyan ni ese eyin meji meji e ri pe gbogbo e bi white bayi ni enikan ni kino nje kilo date je 7 awi ojo meje lagba ojo ta ba si pari e ni Jesus City agba woli olohun alaye baba kalejaye intercontinental provincial pastor agba won lalejo ni Jesus City kana pelu anointing won meji meji ti emi oluwa ni fun yin ma fun yin ni number teyin yo mo focus si boya loni tabi ni ola ma bere si gba oko gbugbo eyin te wa nibi to jina tin tin gbe so ji dodo yin e mo send e a pade ni 77 ni Jesus City kin ton so nkan kan die eje nfenu so bayi wipe aside ore majemu loni enikan ni yes lagbara olohun laarin oni si ojo meje ni mama so ore majemu bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu asiri ti wa re o mama iwo na le dan o iwo na le join wa losu yi asese bere bi igba todun mi sese bere ni osu mefa to kan odun ja won ti o fi o da lara ni bulletin gbun mi ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 o le san 7 o le san bo bo si se se mo se tawon mo re asiri ni ma fun yin ni account number ni se fun gbogbo awon ti an fe kokko se ti won oni loju anu iwo to ba se ti e loni iwo ebo anu ti e loni iwo bo anu ati ore majemu gbogbo to ba wo ni odenwu loni sa tabi wo to ba fe san ida mewa e lo account number yi account number church na ni akojopo awon ore majemu ila wa bi nse gbogbo ta nse lori radio 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International na ni o gbe jade First Bank ni yen account number church ni mejeji ki se temi o gbogbo le bi mo se ndun yi be ninu mi ndun e mu candle eyo kan pelu ogede wewe meje meje ati eyin meji pepe yo pomo e ma we ri te ba nbo don't use your don't cover mo cover mo lo scarf mo lo bere mo lo nkankan awon okun ewule cover nkankan tele ha interface the convention re o ba se mu bayi oh my national super halada hasha o akobu okele ki ra awon be ru ebo majemu re

emi ni mo jeri ni 2 months ago pe olorun se moto fun mi ni last year September October igba ta sese de ibibi.

0: ni anilo gbalẹ awon ko dide na ni so awon na wa jade won mu owo latako won won ni e ba ha de owo yi ninu owo oja re ni o ibi won ba de niyan oya ride on
1: so nkan ti mo wa fi ori owo yen so ni pe ko to di birthday mi odun yi ipe ki olorun jo ninu anu e ko fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan
0: nice so elo ni owo yin e ma binu pe mo fe bere owo te san lojo yen elo le ko fun mi
1: 1 million naira ni sir
0: o ti sun ko si se n to pe owo mi o di ta lo fe follow ni 500 ta lo fe follow ni 1 million o kan ro lati nu e ni pe ah ah church mi ni bi mo le fe le siregun ki no wa ri kin result e won la won fe big shop
1: so mo ni pe mo fe big store big one of the biggest perfume store in Ibadan. So iba to di April owo moto yo so
0: owo ki lo yo
1: owo moto
0: nice
1: so gogo to ti mi pe igba ti mo ti ra moto pe ibo ni mo tun ti fe ri owo lati gba store mo si ni die ni savings mi bo mo sa dupe lodo olorun pe olorun saanu fun mi lai ni tenikan ninu bi olorun se gberan lowo bo se se fun mi olorun se fun mi
0: lai ni kini lo
1: lai ni ran lowo eni kankan ninu
0: ran
1: lowo olorun bi olorun se se beni sa beni sa olorun se fun mi ju bi mo ti bere lo mo dupe lowo olorun ipe lara owo business mi ti mo yo cash die ni bibe ti mo fi fun olorun olorun ra moto fun mi olorun tun fun mi ni one of the biggest perfume stores in Ibadan mo da gogo pe pada fun olorun lara yin
0: e je wo shop won let me see eh yes ah ah
2: eh je kekere
0: o ti ri nkan e wo nti 1 million leda ka jade lai ni owo opin kankan nice e ja lo church e pade mi ni isin ni fere njogi lori facebook 630 eyin ayan fe o se koko ko ja pade oni ni wow won ran mi se sin e mu abela yin te ba nbo ni church ni na ila bere e mu interview break wa gbawe loni awon omo kekeke ni mo ngbo testimony won ko se nto ni oyo nu owo oja re so le yo nu owo yi ko fi san re majemu loni so le san da mewa our God is not a robber. Olorun ki jale ki jayan gbe. Mo je ka won oni so ku so ko bo. Won fe gba won ni. Won fe se kini kan ni. Lai se pe mo ni olomo wa. O gbo pe church ni lo transformer. O si lo yo wo jade lati wo e. Idawo source laye nri. E ri nawo. Olufe gbogbo eyin te ba fe so re majemu yin loni. Mo le fi gbogbo enu so fun o pe to su keje yo pe oju. Gbogbo eyin te fe san da mewa. Gbogbo eyin te fe so re anu. E gba count number church. 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade iyen nikan ko bi yin o ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International iyen o gbe jade kan dewo ko wa wo to lo le se kan mu nkan kan lati nu owo re lati nu owo oja re iwo na fi bere si ru ebo majemu mo ra won to je pe ba se bere bayi ti e pe ojo meje ni won ma ru ebo ebo majemu si bere lati 2000 lo soke eh ja fu wo e se nkan to lohun ja fi da mewo e se nkan to lohun aside women convention ti wole de bayi gbogbo te mo bo lo se ti o fi di on the 12th in term of boy iroyin ayo ni lagbare ni to laye atun eyin omo olodun ti won bi loni e mo boy wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen e mo boy wa kunle enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni e je pari iwe Isaiah chapter 61 titi was 66 e mu kandu yen ja lo church but e koko pade mi lori facebook na ha gbogbo eyin omo olodun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yen e je nfi gbagbo gbadura fun yin so raye to nba lo yin orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan mo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori facebook. You are blessed. It is well with you.